boga jwale ka badimo ba mahodimo re tla utlwella sello sa dipelo tsa bona re tla ananela ho boga ha bona morethetho wa bona o tla kgutlela boemong melato le ditshito di tla phumula.